0: filters, no fuss. Just 011 Radio, the pulse of Josie.
1: Niti jolo mabidikiona, the pulse of Josie, the heartbeat of the nation. Eki misusu ema shume ama bidi misumi raruka mrao reina ya busupa. The Morning Express, hardwell ya magidela kinangwa nisu ki Eddie Boy jwali. Muso kaniti kapa mo presidente wana haina, mo presidente Cyril Ramaphosa. Uri bojaki bo sing molao busitisa muso ho tehela ma Afrika Borwa menyetla ya mesebetsi jwale o phatlaladitse hore muso o tla matlafatsa dikoloto ka tla kare dikotlo ntshwagele o tla matlafatsa dikotlo gahlanong le bahiri ba hirang batho ba seng molaong naheng ena ya Afrika Borwa. Mme dikotlo tsena di kenyeletsa jwalo kotlo tsa ditšhelete, ho kwalwa ha kgwebo jwalo, esitana le ho iswa tšhankaneng ha bahiri ba tlolang melao ya bojaki ya basebetsi kwano mona Afrika Borwa. Jwale potso rona ya letsatsi mabedi mo re tla hata teng mona ke gore na bahiri ba hirang batho ba seng molaong ba tshwanetse ho ya tšhankaneng kapa dikotlo tsa tšhelete ke tsona tse ba lekaneng na? Hobane jwale o hlokomele hore ha motho a iswa tšhankaneng jwale kgwebo ya kwalwa, hobane jwale ho thwe mohlomong kgwebo e ka kwalwa kapa mohlomong mohiri eno o tla tshwanela hore a ilo thea setswalle le matsetse. Ha ke tsebe o di bona jwang, re tla e qoqa o tla ntjwetsa hore na wena o e bona jwang. Moporesidente o re bahiri ba hirang batho ba senang ditokomane ba sitisa mmuso ho thehela maAfrika Borwa menyetla ya mosebetsi. Jwale a re dikotlo ke tsena di a matlafatswa, jwale di a tiswa ntja mme, di a tiswa dikotlo, di a tiswa. Ba re batho ba tla fumana dikotlo tsa ditšhelete, kgwebo mohlomong e ka kwalwa, kapa mohlomong ho ka nna ha ba le ho ka re ba ka iswa tšhankaneng. Hona mono jwale ke hona teng mo re tleng re mathang teng re batlang utlworona wena ha o e sheba taba ena o e popola o e beya jwang. Mabaka mangata ba thugile ra beya ra tshetleya ka mokgone re bona ditaba ka teng gore nnete ha e le hantle hantle bahiri ba tena ba latella ho ka latella ho ka hira batho ba e leng hore ha ba na ditokomane ka lebaka fela la hore batho ba na theko ya bona ha se e boima, theko ya bona e haufinyana kore ha a kenye letsoho haholwanyane. Ha bana ditletlebo, ha se batho ba dulang ba kula tsatsi le tšhabane le dikela. Ha ke tsebe mabedi re tla e qoqa fela he, ke mo ho thwe bahiri ba fumanwang ba hira batho ba e leng hore ha bana ditokomane tse tshwanetseng ka nnete a modisana ba tlo tobana le dikotlo tse matla ka mokgwa letse le makatsang. E re reng ke pina mabedi tlhemetsetsong ena 26 hantle fela ka morao hora ena ya bosupa ke lata Izinyembezi ke Jewel M ba tshwere Q2s. Akela bararu kachero mabedi ri hula hamo natenate ho the pulse of Josie. Hadiwele boy boy at the Morning Express. Hai tumemara.

0: Asimo hema miri metsotso e mehlano fela pele hora ya borobonga 011 radio at the pulse of Jozi. Ai ka jeno ke la boraro baking ke a leboa ke leboa e bile ditaba tsene ge di tshwere kwano mona he ka jeno ke a tshepa he batho ba ileng gore ba qualify ba tlhalahlela hlela mono motho a ka kenye kopo mono ngwana mme o ska nka ntwetse ka ntsena hanyane ska ba di nka hanyane ngwana se ntwetse ka ntsena menyetla e hla hona mona o fumane o iphumanetse mosebetsi wa moshwelella ska nna themelikana ha o thutlo ho nka mona ntja mme tlo ho ha o thilahlela ka mona ntja mme lahlela ntho tsa ha o ditlaba smart
1: the only station with good vibes 011 radio 011 radio the pulse of Jozi.
0: Maponesa a kwano mona Gauteng a qadile letsholo le matla la ho tsoma babelaelwa ba babedi ke ba balei ka nnete ba amehang polaong e sehloho e bolaileng batho ba leshome le metso e mmedi 12 people mme ya lematsa batho ba bang hape ba bangata ka mokgwaletsi le makatsang metseng wa mokhukhu ka mane ka Jumpers ka Cleveland taba tsena di etsa etse maobane bosiu mme ho ya ka ditlaleo ho utlwahala hore ka nnete ka bo 10 past 11 maobane bosiu ditho tsa seponesa di ile tsa arabela pitso ka nnete ya tshwanyetso le hona ya ho thunyana ho ntseng ho etsahala sebakeng seno sa Cleveland mme itse seponesa se fihla mono sa fumana batho ba bangata ba lemetse ka maqeba a ho thungwa mme basebetsi ba tsa bophelo bo botle ba ile ba bitswa hanghang ho tla thusetsa mono bana batho bana ba hlasetswe ka sehloho mme diphuputso tsa pele di bontsha hore batho ba leshomele metso mmedi ba lahletswe ke bophelo hanghang ke tsahalong yona yona eo mme hara bona ho ne ho ena le bana ho na le banna ho ne ho ena le banna ba baholo ba robong le basadi ba bang ba bararo mme ba bang ba robong kapa ba fetang ba ile ba tswa ba iswa sepetlele mono mme ba ile ba fumantshwa dikalafo ba bang mono maqebeng ao a bona a ho thungwa jwale ho bolelwa hore babalei bana kapa bona batho ba entseng ketso ena ke batho ba fetang ba leshome mme ke batho ba ileng ba theoha ka koloi e tshweu ya mofuta wa Toyota Quantum pele ho station steng mono sa mafura sa Cleveland mme ho thwe ba ile ba kena motseng wa mokhukhu mono ka menyako e fapaneng ya ba ba qala ho thunya mono ba thunya kaka fela mme ha ba qeta ba baleha ka koloi yona yone jwale seponesa le mafokisi ka nnete se tshwere ka thata ke sa profensi le sa streke mme ba tsheditswele ke ditsebi mono tsa bohlale ba botlokotsebe ba di-forensic jwalo mme ba se bakele mosebetsing o matla ho batana le batho ba entseng ketso ena ha jwale sesosa sa polao ena ha se tsejwe mme diphuputso di ntse di tswela pele maponesa a kopa mang kapa mang ya nang le tlhahiso le seding ho ka thusetsa diphuputsong tsena o tloletsetse Crime Stop 0608600 10111 kapa a romele tlhahiso le seding ka sephiri ka app ya My SAPS o ya kopotswa ngwaneso o ya kopotswa kenya letsoho o thusetse mono batho ba bolewe ka sehlo mobile.
1: Connecting Jozi to the globe, one stream at a time.
2: From San Antonio, Texas.
3: From New Jersey, U.S.
1: More than just radio. Online. Online. Online. Online. Online.
4: 一连接成功.
1: Translation.
5: Is connecting us successfully.
1: This is 011 Radio, the pulse of Jozi.
0: Metsotso hona jwale tjena e se re beha hantle mo re tshwanetseng hora ke ya borobong mme re amohela ditaba.
1: Zero One One Radio.

0: filters, no fuss. Just 011 Radio, the pulse of Jozi.
1: Niti Ralo, inakiona the pulse of Jozi, the heartbeat of the nation. 23 after 9. Maobane huetsa etsiketsa halo MP. MP. Kamane ka. Sebakeng sa mikhukhu se bitswang ka hore ke jumpers ke ka Cleveland. Ke ka Cleveland ka mogoding 20 be wang ka teng. Maponesa a Gauteng hona jwale a qadile ka nnete ho tsobana le baitsi ba ketsahalo MP ya polao e sehloho e bolaileng batho ba leshumele metsweng medi maobane bosiu. Mme ho ya ka tlaleho mamedi ke a ipheta ke re ka dinako tsa bohora leshumele motsomong maobane bosiu. Ditho tsa sepolesa di ile tsa arabela pitso ya tshohanyetso ya ho thunyana ho etsahetseng ka mono ka sebakeng seno sa Cleveland. Mekhukhung e bitswang ka hore ke jumpers. Mme ketsahalo ena itse sponesa se fihla mona sa fumana batho ba bangata ba le metsi ka maqeba a ho thunngwa. Mme basebetsi ba bophelo bo botle le ba thuso ya pele le bona ba ile ba bitswa hanghang. Mme diphuputso tsa tlha tsa qalella ho tswela pele mme a fumaneha hore ba leshumele metsi mmedi ba batho mono ba hlokahetse hanghang. Ba bang ba tswile dikotsi ba iswa sepetlele jwalo ka ho fapana ho hobinyana. E ne le banna ba robong le batho ba bontate ba bararo ba hlokahetseng ketsahalong eo. Mme ba belaellwa bano ke batho ba ka ba fetang ba leshome ba ile ba theoha koloi e tshweu ya Toyota Quantum. Mme itse ha ba theoha mono ba theoha haufinyana le petrol station ya Cleveland. Itse ha ba fitla mono fela ba kena motseng wa mokhukhu ba thunya kaka fela ngwaneso ba thunya kaka ba thunya ba sa kgethe mokukapere. Ba betsa fela dikulong tsa mme, mme ba bolaya batho ba leshumele metsweng medi. Seponesa sa mafokisi a profensi ka nnete ya streke le ditsebi tsa bohlale le bona ba teng mono ba kenelletse ho batla hore na ho etsahetseng ke eng. Mme ha jwale sesosa sa polao ena ha se so tsejwe, mme diphuputso di sentse di tswela pele jwale ho ya kopotswa hle hore mang kapa mang ya nang le lesedi ngwana mme letsa 08600 10111 kapa o sebedise app ena ya My SAPS. Ke ka mogoletse le leng gore dintho di ka teng ho ho pe ha ho tle bana beso re itlhokomeleng.

Asimohe mamedi re leboa asimohe asimohe e ke tsona he tsa dipapadi metsotsong ene e bitsingo e le shumela metsoetsiletseng pele ho hora ena ya bosupa ari ke re shebe he mamedi re ke re le kole ditaba tsena ka mogodi tsa mang ka teng ka mogodi thethethethe yang ka teng e kile ka o jwetsa ka re che boholo re se re buile ka tsona ke papadi ena ya Mexico e tlabeng e bapallwa ka mane ka Mexico City le e bafana bafana re buile ka nnete re kwetse mme re tlhokometse gore mokotlise Hugo Bruce ka nnete o fetotse setlhopha sena o phatlaladitse ba 26 ba tla qala re a leboa taba tsentle taba tse monate boeta pele ba Ronwen Williams re tla botshepa boeta pele ba Leila Foster le yena Themba Zwane re tla batshepa re sa le hona ditabeng tseno ka pelenyana o tlo tlhokomela gore setlhopha sena ha se seng ho ditlhopha tsena tsa group A sena le setlhopha sa Mexico hona le South Korea hona le Sesia hona le ditlhopha mono jwale ditsebi tse ngata di bontsha gore ka nnete bafana bafana ba na le monyetla gore ba ka fetela mogatlelong o latelang re a leboa re a notlela a tere feta mono re kena ho tsedi ntse dipapadi re kena dipapading tsa cricket tsa rugby re tlokomela hore se tlhopa sana sa rugby sa di Springboks ka nete sentse se tswela pele ka boitukisetso ba sona bakeng sa dipapadi tsena tse tlang le bona ba tshwere ka thata ba kene temong ba ya itukisa le bona re tla hle re shebe dipapadi tsa bona hantle ka kotlolo bakeng ena le bona bana le tse kgolo tse leng hore ba shebane le tsona mothating ona ati hare tsheba sa di Proteas le bona ka nete ba ntse ba a halebelo la bona ka ha setlhopha sena sana sa cricket le sona se ya itukisa se itukisetsa diphepetso tse tlang tsa lefatshe tsa cricket le tsona ha o finyana re tla ba re kena o tsona tla ba re tshietsa le hana mono di Proteas ke se seng sa setlhopha se leng hore se tshietsa haholo ke ma Afrika Borwa ke se seng sa dihlopha tsa naha tse etsang ma Afrika Borwa abe motlotlo the Proteas le the Springboks ka rugby ka mane di Protea ke ka o cricket re ba le buisa se ka re le bona le sedi ba ka le bona ka nnete ha ba betitsana dintho tsa smart